bihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fa ahlaknahum bidhunubihim wa